Kini di ka kashwani shilom bat ka por menta kala dapat ta ndri obji te por lok nong ngap inya so bat ka delhi na ka benta ka kubor hindi ban bot pat da ka kubor pareng ha ka por hindi ulala san minute kini ka de ka kashwani shilom.

Kublai phi baro nga de e doctor pasa batre po original blood center te nungkong ning sha nga kwa ban ai kublai phi ki ba don number nga manta ban snap ikin ke jingkran jonga ke jingkran jonga manta si ka desh phang ka jing rakhi ya ki nong ai snam monsngo bha ka bangi khot ka world blood donors day ka ba julong man usnem ha ka khat sau tare ku banai jun ka team jong manta usnem ka long one drop of humanity give blood save lives lani ka jing pen chao jo ga snam jong phi she drop na ka binta ka jing long brio ai snam ai jing im ya ki wei tin kong ngo kwa ban batai phi she phang ka jing non kam jong ka jing ai snam man so pha ka snam jong yi ka la ban ai jing im ya ki wei ka la ru ban ai ya ka jing kwa jing khia ya ki wei pan em dan ke ek ek ba la ban bujli ya ka snam ba da ki hajar ngut ki men siem ki ba kordor ki la ban do ei namar ka jing bom yo ya ka snam ka de ka jing ai so bha ka ba kordor tam ka ba ngi la ban ai ya ki wei pat ka ta mi ong ka gift of life te wal la ka per thai ka start ha do ka no ru um pa la ban shnai ka snam ka ba don ha ki blood center ba ro ka

Naki priyo kumanga ambat mapi. Te kawai ka jing itinach pang kasnam kolong ka ba kampaya lada ni ruspa ni duk. Ilong nakano kano ka jait niam ni jait ben riyo. Henre kasnam kolong kawai ni la ban yu asnam nang nu ru. Te kumta kasnam ka ba la ban pin im kolong ka tu ka ba dan hapo ki blood center. Te ka jing shisha shipang kasnam kolong ba ka metungi ka dan kumba san nriyo litar. Kasnam Hamed. Te bhabangi aisnam ni dong kaman ai tang lais pa sanpo ni saus pa sanpo ml kasnam ban ai jing im. Hadien kane ka tu asnam ka ba long kinja ka dap no hapo sa prakinta pa ka tu kasnam ka ba sao ka dap no hapo lai bnai. Te ka tu kasnam bingi shim ka ba de lais pa sanpo ml kam don jing ta a ya ka met jong pi. Te hakinuki por ni dong kam e ya kasnam. Man laka lai sekin, ki brio ki dong kam snam bet barok ka wei ka perte. Te buon siin, ki brio ki dong kam snam ki de ki tu ki badan ka jing pang duna snam, ki badan ka jing pang cancer, ni ka jing thot jong ka snam, ta bingi khot ki blood disorders, ki ba pang ka lai ki badong kam snam man laka po raba ki ele ea ka ta ka dialysis, ka jing sumar jong ki, he ki klung badang ka, ki ba shtom, ki badan jaundice ba kam jur, But kasnam ka padong kam kar ki e bangim la ban bu lupai ka por ka long ha ka por ba place nam ha ka por ba yok lung ba hap lung ba accident la ni ba shap bu te nakata ka dang yu dong kam me kasnam ban dam ha ki thiar snam jungi ta ki blood centers te ka ni kasnam bangi shim na pi ni test sanjat ki ta ki jing test ni khot ka malaria ka hepatitis b Hepatitis C, HIV, but syphilis. Kapamut ba, kasnam ka la ru banra, ya ki jing pang ki ba, la ban kata, ya ka kot ka kia, jong gitu ki ba yo e kasnam. Te na kata ka daong, yi dong kam ya kasnam, ka ba kut, ka ba tikna bha, bingi la ban ay, sya ki wei pat, kanang ba kanem don jing kata, ya ki pat. Te yi dong kam ya kasnam, na ki brio ki ba, im tikna ya ka jing im jong ki, katang, kalong na ki voluntary non-remunerated blood donors ani ki nong ais nam monsobha. Kidan lai chat ki nong ais nam. Kidan kita ki mi ong ki nong ais nam monsobha ki voluntary blood donors. Kabaar kalong kitu ki bawan penpai ni bujili ya katuka snam baki lai yo na ki blood center. Kata bingi kot ki replacement blood donors. Baki pa lai ki di kitu ki ba Dia kasnam na jong knang ban yo jing mentoy shi met ka bangi khot ki professional blood donors. Dia yakita ki nong ais nam man sobha la ni ki voluntary blood donors. Kasnam jong ki kalong ka bakhoj bha. Ki ais nam da ka man sobha la jong klem khmi linti ban yo bai nong ee. La shemba kasnam jong ki kalong ka ba lat na ki jing pang ban yo lumba ka jing ais nam. Ki athu hok ha ba ki dan jing pang la de ki wan sha ki blood center Kimburi ladar ki dun ke jing thot AA hamet. Ki replacement blood donors pa de ka mut ba ki wan bujli e tukas naam bala yo na ki blood center haka por ba ki dong kam ya ki nong pang jong ki. Teng teng ki ne ki juwan lam ya kita ki nong di snam la ne kita ki professional blood donors. Ki ne ki professional blood donors ka snam jong ki kalong ka ba ma e ladar ngi shim na ki la ne ngi khot iki kita ki nong di snam. Namar ki wan che ki blood center, ban yo bai nong la ni ban yo jimantoy la de shi met. Ki mi thu hok la da ki don jing pang ki buri, namar ka thong chung ki ka day bai ban ai snam, ban yo pisa, ne ban yo jimantoy da ki wei ki rukam. La shem apun siin ka snam jung ki kam long ka bakuot ka ba supa. Ba la khang persha da ka aan ka ba halor tam, kata ka Supreme Court ban shim snam na kum kita ki jad no ai snam. Te habangi crunch panga jing ice nam, akwa ban crunch panga jing ngay biet bat ka jing shisha, sha panga ta. Namar bun siin la dang yim tip, sha panga ta ka jing ice nam, yi shep tiang ban wan cha kmat bat ban ice nam. Te ka wei na ka jing tiang ba ki bri ba ki perkat ba tiang ban ice nam, ka long ba, ba nung kong e ki perkat ba kin klot la da ki ice nam. Andre, habi pi wan cha ki blood center ngi le ya ka medical check up ki doctor kin check ya pi in check ya ka snam jong pi ka BP jong pi ngin le lut ka medical check up tat ha do ba pin da long shi sha ki ba tikna ki ba koi ki ba khia ngin shim ya ka snam jong pi te na ka ta ka da pin nam tlot ha ba pi ai snam ka ba a ka long ba bun sin ki brio ki par khat ba
kimla shu bantre hadi.

te parlok rak tok jing rwai jang indesta em thank you try to kar khung la poisha ko bako jang nek program ki suri ro ak bolawan chapi na ka akashwani shillong inge ki nik jing rwai ki bangla pen sngo chapi ngan ka step kila long jing kar khui pi we pi we ki bas ngap ekane program ka jangi te tar hadung ni sham biang ha ko wei pat program ki suri ro na kali ang ka akashwani shillong ni ai ku blai ka sngi ka basuk ka bak mani pi baro sngo ba bana be ka program ka ban bot ka program nalumpong ki khna

0: nga ta kajingkta nga pamsinga niya pi kabaningkong do pi haban hala kumno?
1: Em!
0: Dalam pindap hala kabaar karul ko ang Petno nang ta sa kijaka kibasingan, sa kijaka kibakambun brio. Nila niya, layatuno sa ime ipama. Rule number 3, kaong kumno ka balay, kaong what ombo riyo. Ito kibrio, kaya sa ang ipi, wajitu brio siya nga siya bakalate nga siya liakay, wajitu brio rin, ikaw nalay rin nga siya liakay, simno daw ni minmit, simno daw ni chocolate. Hanray ka rule number 3, kaong kumno ka rule ka balay, what ombo riyo. Nakatanga daw ka rul ka basaw pat ka ong yathu ha ki bala he la san ki ba pishan niya dai ki tu ba pila mention men niya dai ki ba pila ong men niya ki ha ban yathu be ya ka ta ka jing ja ha ki bala he ki bala san but ka ba san ken mau kam dai ka jing ba kla jong pi la da don manu manu ba ai ka ta ka jing ta ka ba mshnga nya pi kam dai ka jing ba kla jong pi tongin ong yang sa hi sien ki ni ki san tli ki ken don Kendoan kebaningkong.
1: Kebaningkong.
0: Ong em.
1: Ong em.
0: Kebaat.
1: Kebaat.
0: Hala bat petno nang ta.
1: Hala bat petno nang ta.
0: Kebalai.
1: Kebalai.
0: Wat om murid.
1: Wat om murid.
0: Kebesau.
1: Kebesau.
0: Ya tu hagi bala he alasan.
1: Ya tu hagi bala he alasan.
0: Kebapi shanya.
1: Kebapi shanya.
0: Kebesan.
1: Kebesaran
0: Kam dey ka jing bakla jongga
1: Kam dey ka jing bakla jongga
0: Aak itu tak tiga nyepi bapa Dimenta ngilak poy syaka bekut jongka ni ke program Nga ay kubla ya pi barok ki hebrid ki bala ya shimbenta Bat kumju ya pi barok ki bala sengap ya kani ke program Lada pidong kam ya kum kini ki jihikai, haki skul, haki shnong, haki balang, ni haka no kono ke grup, bat lada pi kwa ban tip kam banyak syapang kini ki program, pila ban pun ha uli u number. Kendai ar lai lai not, iwe kendai kendai pra hen riu. Ngan ong biang sahisien, kendai ar lai lai not, iwe kendai kendai pra hen riu. Kublai shibun.

kublai phi baroki parlok nong snap jong ka next station ka ne gale ka akashwani shlong bon phi au lai spa sa punyo point armitis mir meif ubayan kat baduk pras pa ruk sa kilohertz bat pila rubanyo smong ha ka news on air app hang ne ko por ni don ya ka program na thwei ka donot bat hang ne ko program ni don ya ki jing rai na e me bari akor taryang bat na e me badalin el nong rang bat ban sedang ya kan ini program na thwei ka donot ngin petam shai jing rai na e me bari akor taryang bla ai jing rai ai ngan chanya ula sil spa bat ai ngan kenau ya me

0: Kublai pi baro ki nos ngap. Kani kadei ka akash vani shalong ka papriya sungba hai pi baro siya ka program rampai ki kenthai. Ngini sedang ya kani ka program da ka papinyo sngau shua ha kani ka puor ya ka jingkren na iwai na ki nos ngap halor ka jing sngau jong I kum ka kenthai bat hadin katapat ngin penbuot da ki jiruai na ikon Sunita Warjri ki jiruai ki baila ikerteng terai bat skem bat ai ka puram utrai kane.
1: Dei sen Charlene Marbenyang. Ni kum ki ken thai bat ki long kme ngi dei bandon ya ka hok bandon mentah ka imlang salang kata ha ka yo ka kot bat ha ka ban sandur ya ka imlang salang bat ya la der kum cu kum ki ken thai ha ka ne ka por mentah ni don ya ka hok bandon mentah ha ki darbar shnong darbar thau bat pen sngau bat ban kedau ya ki a bat ban ya tai ha ka kam shnong kam thau ni don ru ki hok ban long ki nong bat kam ha ki darbar shnong akwa ru ban pen sngau ba ha ka imlang salang ni ki ken thai ni la no senyang bun ba ha ki ru kom ba pher ka ken thai kam dai shu tang ka nong pe ying hen rei ha ka chup mentah ni la long ki ba pau ha ki babun ki liang kum ki nong hikai ki nong sumar nong pang lane ki doktor ki nos ki nong yasaj an ki engineer bat kum ta terter namar kata ka kenthai kam long ka batlot ne duna haga jing shampang ni dai ki basibor henrei ka bor perkhat perdany ki kam ki jam sumar yeng sumar sem ban pet ya ki khun ki kti ban pen biang ya ki jing don kam la ha ka no ka no ka liang ki kenthai ki long ki baklany bat nga ngit skem ba phiru ki para kenthai ki basngap ya kane phin ya mencur bat nga baka bor chong ka kenthai ka long shisha ka bal ai kar pang doblei

layers ngawi gitu ki atli ki jingrai na e first li bon al tron bat ban sakne hoi ki jingrai to ye na hanga ko la rwai he the e first li bon al tron ko bon spina ka station jo ka akashwani shillong.

tiling ba ka tu ka jing rai ka baning kong ya ka bala ai kerteng thiang ka jing iet menta pat parlok nong sngap ini jam pat sasha ka wai ka jing rai ya ka ba ilar wai ka bala ai kerteng tang mame.

Tao thamu ki thonga matin ni sumai non bo na ha. Tao te kusani ja manon asimang asone ding thang thang ko burang ko khna sona ta mangin. Yana khasoni Shillong achi program.

barlok nung sungam pilayo sungamutan niya kito ujiwai jong itanbor swear kaba il ay kriteng unong samaria babaha. Ngayon tayong yaka program suriro ngayas kapat manta sa yaka juwai jong itabor lang tol niya kajiwai kaba il ay kriteng ulok kung ujisu bat jing iet jong ujisu.